kotuvolio kasma kaurang baka saba ana tua o maku alngao to buruang atungo pagi anang tu rai rai namae nang tu siko siko nyaba kasayo